0: kubona ndi mu boss vrema fise amafaranga nkaya nkaguma nk'ubuntu bw'ubufanta ubuntu bw'ubuji busosa butera igisukari birababaje ubu rero ndatoye umugambi ngiye kuza ndaja mu kabare nkaha ba boss baja nze ntumako primus n'izindi nzoga cya ntumako ni fanta mbonye umuntu anzi Chanshiri fanta hejuru yibaze ngo ndiko ndanywa ifanta ikiyeri nacho cye ndagishira munsi aho nzoba ndabishoboye pe ye ehujya mukobwa vrema yo sister ngo hano ngwino nkubwire vrema sister witwa ne
1: nitwa bacemo mbahanyene
0: bacemo nanje ndi bose vrema ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tujye hariya kuvugana mugabo ho bacemo ntuzobivuge kuko noba ngo wowe babimenye
1: jyewe urira ku mandroid y'ibihumbi magana atatu ntabyo nzovuga kweri
0: ivyo ntibisanzwe bacemo tugende dusohokane pe
1: yo bose uwo munsi twabonana waranteye inda
0: yo bacemo uramana ukuri ni ukuri ndagusabye wikibanga urabona ko ndi umubosi ngiye kugusinyira imiliyoni zibiri hama ubyaye n'uwo mwana nzomwiyandikisha ko nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo wikibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero
1: aho ndabyemeye nzokubikira ibanga

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi w'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubw'ibyo, ni umwanya mwiza wo kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ikiganiro ugitegurirwa na Julie Manirambona, kagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye mwe muyera ngo abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina gera rikiza rya Yesu. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi n'indwi. Igitandara cy'Horebu kiva mu amazi. Ishengero ryose ry'Abisirayeli riva mu bugaragwa bw'Isini. Bagenda baratahira nk'uko Uhoraho yabageze. Barinda bashika i Refidimu, basagazayo. Abantu basanga nta mazi ariho yo kunywa, maze abantu batonganya Mose bati, duhe amazi tunywe. Mose arababaza ati, muntonganiriza iki? Ni iki kibateye kugerageza Uhoraho? Abantu bahikirwa n'inyota, bidodombera Mose bati, wadukuriye iki muri Egiputa kutwicisha inyota, twe n'abana bacu n'ibitungwa byacu? Maze Mose atakambira Uhoraho ati, mbega aba bantu ndabagirene ko bashigaje gatonya bakantera amabuye. Uhoraho abarira Mose ati, kimbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze ya nkoni wakubitishije gwa ruzi ugende. Ehe, raba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'Horebu, nawe uheze uje gukubita icyo gitandara amazi acayisuka avuye muri cyo abantu banywe. Nuko Mose abikora atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uhoraho, bakabaza ngo, mbega Uhoraho ari muri twebwe cyangwa ntari muri twebwe? Abamareki batera Abisirayeli. Maze haza Abamareki batera

0: twiga Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hariho rero inambamyi zitandukanye abantu baba bagiye kurondera ubuzima mu bindi bihugu bashobora guhura nazo. Hey, rero izo ntambamyi zibuza umuntu kurondera ubuzima. Rero izo ntambamyi mbega wo kwifata gute imbere yazo mu gihe ugiye mu kindi gihugu, uvuye mu gihugu cy'iwanyu ukaja mu kindi gihugu. Nabari mu gihugu wabo murashaka kugira intambamyi mu gihe uriko urarondera akazi, mugabo rero ugeze mu kindi gihugu naho nyine ucubyumva ko haca haza izindi ntambamyi zigoye no gutahura. Ariko rero ni ngombwa ko ubaho kandi ukagira ico wimariye muri ubwo buzima abumeze uko. Hari watwandika ubutumwa kuri WhatsApp ati mwaramutse, akaba ari Elias ndiho kubwayo ari yari ya muri Zambia. Nararamukije abamenyesha makuru hano ku radio Gakiza, turakuramukije cyane kandi turagushimira. Unabo bakoranye stage hano. Akaba kandi ngaramutse amashengero yose yo muri misiyoni ya Buganda. Turagushimiye cyane Elias. Kandi Elias yari yatwakuye rero, ntitwashoboye rero kumubona ige yakura ngo tumwakire. Ariko rero Elias urashobora gusubira kugerageza ukakura, birakunda. Ego, turagushimiye cyane kandi nizere ko bakumvise ko waturamukije. Ikintu rero gikunda kugorana cyane cyane iyo umuntu ashitse mu kindi gihugu, agiye kurondera akazi, kurondera imibereho, ubwa mbere arahura n'intambamyi kenshi y'ururimi hamwe n'imico kama. Hari ahantu kubera ko abantu kugira ngo mushobore kubana neza bafise imico yabo, imibereho yabo. Rero biba bikenewe ko umenya uko wifata, ariko kandi ururimi rwabo nagwo ni ngombwa ko urumenya. Ushobora gusimbiye nko ngaho mu gihugu cy'iwanyu cya Congo, ushobora gusanga hari abantu bavuga indimi nyinshi kandi zitandukanye. Kugira rero ushobore kwinjira muri iyo sosiyete barimwo kandi umenye n'uburyo wabayeho, kugira ngo wavuga tsitarako ko hari ibintu ushobora gusanga iwanyu byemewe mugabo iwabo muri sosiyete yabo ibyo bintu bidakogwa ubikoze ubumenje. Nico gituma rero ugiye ahantu ukwiye kugerageza ubwa mbere kumenya ururimi kugira ngo mushobore guhanahana amakuru, kugira mushobore kuvugana. Hanyuma rero ubwa kabiri kumenya imigenzo y'abo bantu, kuko biragufasha kugira ngo ushobore kwiyentegera muri iyo sosiyete, kugira ngo ushobore kwinjira muri iyo sosiyete, umenye uko mushobora kugirana imigenderanire myiza mudakomeretsanya kandi mutagora.

Urakoze cyane abo baririmbyi ku isaha zine n'iminota 46. Turabandanya ikiganiro ni abiwacu muraho. Mwakura ku 62, ubusa, 6666. Ero twari ko turavuga ku ntambamyi, zimwe mu ntambamyi abantu bahura nazo mu gihe bagiye mu bindi bihugu ko bararondera akazi ku isoko ry'akazi. Rero kumenya ko ubuzima butoroha no mu gihugu wanyu, naho nyine ubuzima ntibworoha mu gihe ugiye kurondera akazi, ariko kandi ku karonse ye kugakorana umwete, ukitanga ugiye uzirikana ko wasize iwanyu n'abawasize umuryango inyuma ukeneye, ariko kandi uzirikana ko nawe nyine ukeneye kubaho. Kuronka rero icyo umuntu akora birafasha mu gihe uri mu rugendo

0: Hello.
1: Umerakomera na Charlie.
0: Ego murakoze mvugana nande sinakumenye.
1: Sofisandro ni miteranga mu kigororero.
0: Miteru akomeye.
1: Ndashimira umurenyu w'isaba TGT anje ho ureneza kuri dagakiza.
0: Ego tumeze neza ndo mvuga nk'uwabironse wewe.
1: Ah, jera amaze kubitamira vurema nubwo abatarabiro nkabo sati ni bihangara.
0: Eh, urawe ikaze rero mu kiganiro wifuriza kayo.
1: Imaze umujyango wawe wose wambukangira akaguke.
0: Ego.
1: Fatana mama ni tanga mose mufuni ndaitu yuko nga mgura kabu kuhezi.
0: Ego.
1: Kare mbani Pascal kuibumba Pascal mkiri choki sire usimba sire usimba sire kabu kuhezi.
0: Ego.
1: Niza mwondenga ne masawo kumuganza jide mgitanga kumitanga kuibagi.
0: Ego.
1: Apia yisi mgifundu jate timato nge mbani fasira ngani kudemu ya uwekitanga kuibagi.
0: Ego.
1: Adiri karabzi rekambone sira kika umana champuri kika umana champuri kumukanda champuri mwigaza kayaku kezi.
0: Yego.
1: Rekambone wa chisa zakaru mchigazi na kirasa nungara kumitana kuiwaji.
0: Yego.
1: Rekambone abazi wa kuzina jamitayo mkura kaya kukita saa murakoze mkuru.
0: Murakoze na mkumeze kugira kayaku kezi.
1: Na wa mweza jikwa chiti ya anji.

0: abanyarwandiyeri nyonze majwane kere kumuganza ati akabagukeza
1: yego
0: abakuru bishengero bagenzanje ngo ngakurusha ati nimba mwabironse bibatembe neza
1: yego
0: komisari do police nga mugwegora ku igiti atakabagukeza nabo muri kumwe reka mbone gucumi jirari nga ibutara ati akabagukeza ibibazo urimo bizohera
1: yego
0: reka ndangirize ku bantu bose ku nshuti n'abagenzi banze ku izina rya Jean Paul kumuganza bandike kugira akayabagukeza murakoze cyane
1: murakoze namwe Jean Paul mubandanye kugira akayabagukeza
0: ndiko murakoze

Tubashimira cyane mwebwe mwese muwandanya muri ko muradukwikirana ikiganiro n'indirimbo ziwacu na makohare y'iwacu. Uyanditse agira ati ni Vete ari bukinanya na shaka indirimbo ya Enoke ivuga ngo bayo bumukanya iyo ndirimbo uca uyikurikirana. Simo nawe ngaho mukamenge ngashaka indirimbo ya Enoke batazira ngo mwirasi. Hey, turagushimiye cyane uca wikurikirana na wewe. Mama Gentil nawe hariya mu kabingo ngashaka indirimbo ya korale ijuri iheruka kumuzenga bise ngo ibigeragezo, nawe nyene uca uyikurikirana. Inosangaho kumuzinda indirimbo ngo yitwa Esiteri yarimbwe na Paradise yo ngaho mu Kinama, nawe nyene iyo ndirimbo cuyikurikirana. Uyu nawe ni Jose Mwijabe wifuza indirimbo urugo yarimbwe na Happy Like Family ngo sinzi kaba mu Kamenge. Ego nawe nyine ucukurikirana iyo ndirimbo. Uyu nawe ati ni Stephanie Karusi Igwewe, indirimbo Yesu agiye kugaruka ya korale Yesu n'umuco Igweya. Karusi iyo korale niko abantu yifise, nawe nyine uraja kukwikirana iyo ndirimbo. Nawe ati Miro Mahoro ni Wilson mu Ruganza ngo yifuza indirimbo ni Wihangane ya korale Benezeri yo mu Gitohera. Nawe nyine mukanye iyo ndirimbo ragushikira. Uyu nawe yitwa Edisi Butanuka ngo yifuze indirimbo ya korale Yesu araje ibutanuka iyo ariyo yose. Uyu nawe ni Eric ngo yashaka indirimbo y'abatabazi mu Kamenge yitwa Mwana w'umuntu, korale y'abatabazi. Uyu nawe ati ni Dieudonne Bubenga ngo yifuze indirimbo ya korale New Life Bubenga ivuga ngo igikombe mu bamukoze. Turagushimiye cyane mukanya, nawe nyine uca ukurikirana iyo ndirimbo.

Nakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri ndagushimiye kandi Imana iguhe umugisha nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi umubano dusenga Imana Uhoraho waturemye turabantu bawe na uri Imana yacu umwansi mubi satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza nabandi mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwe umutima mushasha duhinduke ivyaremwe bishasha bishobora kubana neza nabandi tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu amen imbere yuko tugira ikindi tuvuze mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26 ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28 unkurikire cyane cyangwa utore bibiliya yawe ni mu migani 26 umurongo wa mbere ndasoma 28 yose nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura niko n'ukubaha igifu kutabereye nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora ikimoko n'iki farasi numujiginya nuwindogoba inkoni nayo ni yibitugu vyibipfu ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu kugira ngo nawe nibikwandukire wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge utumye igipfu abayiciye ibirenge yihamagariye ubuhombe amaguru y'ikimuga ya marekareka ni kumugani umera mu kanwa kibipfu guha igipfu icubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye nkuko iwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa ni kumugani umera mu kanwa kibipfu umuhinga yikorera byose ubwiwe umuhinga yikorera byose ubwiwe ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese nkuko imbwa isubira kuvyidaswe ni ku igipfu gisubira ku bupfu bwacu niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge umenye ku igipfu copfanirwa ikizigizigi kurutuyo umunyabute aravuga ati mu nzira hari ntambwe y'ubukombe mu ibarabara nkuko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo ni kumunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora kukugarukana ku munwa umunebwe yirata ko afise ubwenge burutu bw'abantu ndwi bazi kwishura ibiroranye uwihitira gashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe ameze nk'ufata imbwa mu matwi nkuko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyami byo kwica uko ni kwameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa iyi nkwi zibuze umuriro urazima kandi hatagira uneguranira mu byongorerano imitonganira shira nkuko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro ni ko umuntu w'amahane acana intonganya amagambo yuneguranira mu byongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bizepfo mu nda iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano kikuyengeje kwifeza uwankana atuma iminwa yiwe ihendana kandi abika uburyarya imbere muri we niyagira imvugo nziza ntuze umwemere kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi naho inzigo yiwe yokwifukafukisha ubugunge ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'isengero
uwimbi chobo azo chigwa mgo, kandu temba gazi kibuye kizo mugaru kako. Ururimi rubesha rwankabo rwakomerekeje kandi akanwa gahemana kazana guhona. Iryo niriyazwe n'umukama. Twariko rero turavuga duti umubano akenshi wononwa n'abantu bafise ukwikunda n'abandi badafise ukudatanga ikigongwe, kudatanga imbabazi. Ivyo byose bigaca biserukira mu majambo, mu bupfu, mu buzimire. Kwikunda no kudaharira ni umwanzi w'umubano, aho iwanyu mugenzi we uri kuranyumviriza. Hari abantu wo buzi bankana bitaturutse ku kwanka kwicara hamwe ngo basabane ikigongwe, bitaturutse ku kuntu wasabwa ikigongwe yanse kugitanga, bitaturutse ku kuntu wari kugisaba ikigongwe yanse kugenda kugisaba. Chanye byavuye ku kwikunda. Naho byabishira hamwe rirasambuka, isengero rigasambuka, korari rigasambuka, umuryango ugasambuka, bitewe nuko habuze uguharira chanye muri bene imiryango huzuyemwo ukwikunda. Imana idufashe cyane. Umuntu yikunda arangwa n'iki? N'umuntu abashaka kunguka byose, akunguka wenyene. Iyo ugiye ahantu badandariza, abadandaza hari ukuntu basohora utumeza bakaza ahantu bakahita mwirigara canye ku gasantere, muranda byumva, canye ku kasoko, bivana naho mukorera, mugasanga bamwe mu bantu bakorera aho hantu harimwo uwikunda. Ntashaka ko hagira uwundi muntu agurisha asitse, ashaka ku isoko yose yo mubona wenyene. Mbere akagerageza gusuzuguza ibyo abandi bariko baradandaza, yabona uwuguriye ku wundi aho kumunezera bikamutera inzigo. Ibyo rero bimaze kumushikamwo kubera ko agomba inyungu wenyine nk'aho ari wari ku isi, bica bikurikiranwa n'urwanko mbere no kuvuga nabi. Bya bindi twariko turasoma amajambo y'igipfu aca musokokamwo. Nabonye abamotare kenshi iyo baparitse hamwe barindiriye abakiriye. Umunsi umwe ngenda ngiye gufata imoto, nshikiriye umwe uwo hirya caravuga ngo icyo ni kibamba ngo ntabyo kizi, ubundi nawe ngo ugora umoto nirugusikana ngo rurasaje. Kandi mu by'ukuri ibyo bariko baravuga ntibyari byo, kwari ukugira ngo uwo muntu sinda musorere. Ibyo byonona umubano ku rugero rukomeye. Kirazira kwipfuza yuko isoko woyiduguramwo wenyene. Wewe ubona iyi si yo korohera, uriye wenyene, ukambara wenyene, ukagenda mu modoka wenyene, ukadandaza wenyene, ukagura wenyene. Umuntu yikunda ibyifuzo byiwe biba biganisha ku guhenebera ku isi. Wifuza gusuma wenyene kugira bizimbuke, none ubona iyo soko yahi wanyu ibiri yo wobisuma byose. Wifuza kudandaza wenyene, wewe ubona woronka umutahe wo gukwiza ababikeneye. Umuntu yikunda arangwa no kugomba gushimwa n'abandi wenyene. Ariko abikunda burya bagira ubwenge buke batabizi ko wibaza ko woshimwa wenyene, byoca bisigura yuko haba nko mu isengero uzotogwa wenyene, nkeka no mu ishure uzoca ubu wa mbere wongera ubu wa kabiri wongera ubu wa gatatu wenyene. Ni gute woba wifuza ko bose babona wewe gusa? Ibyo ukoze ukagomba ko ari byo byoshimwa gusa, ntihagira ibindi bintu bishimwa. Kwikunda konona umubano. Abagabo bikunda mu ngo ntibigera babona ibyiza byakozwe n'abandi, bariyitirira icyakozwe cyose kubera ukwikunda, kubera ukugomba gushimwa. Hari uwaciye agacamugani k'umusambi, niwo ngo babwiye ngo hakwishima woshimwa n'abandi. Igihe cyose uzumva mu mutima ibyo wakoze mu muryango, ibyo wakoze mu gihugu, ibyo wakoze mu ishyirahamwe, ibyo wakoze mu isengero cyangwa mu nsengero, ari ibyo kugira ngo bagukomere amasi wari ubereye amasi, wari ubereye kuvuzwa impundu ukandikwa mu binyamakuru. Igihe cyose uzumva uwo mutima ukujemwo, uzumenye neza yuko ari ubupfu buje. Ntibishoboka kushimwa wenyine. Narabivuze mu ngo nyinshi, abagore n'abagabo bakunda guswana bapfuye ikintu gitoyi cyane. Umugabo
agomba ko ashitse mu rugo mu bijanye n'imibanire ikintu nzogisubiramo cyane narakigenzuye agomba yuko ashitse mu rugo umugore n'abana baca bazungagiza amaboko hejuru ati izina ryawe ni ryubaho nibikunda ico cubahiro ni cy'Imana bagabo mu nyumva kubahwa mu ngo zanyu si bibi ariko kurondera icyubahiro biturutse ku kuntu mwoshimwa mwenyene mwobonwa ko muhambaye mwenyene kukazu hashitse bakubone ko uri kirumara wenyene mu ntwaro ubone yuko utahari tatosoboka ari wewe wenyene ibyo nibyo byonona imibano haba mu ntwaro haba mu nsengero haba mu miryango si wewe wenyene izina ryawe n'iryo yubahwa ryonyene hari abandi bantu b'ibyubahiro abagore nabo agomba yuko agiseruka umugabo acazungagiza ukuboko hejuru yiwe ngo uraheza agiye mu bandi bagore bose oh ibyo byavuzwe kuri Maria si ibyo wawe nawe cabugufi kwishima wenyene ukumva ni wewe ubaho hose si ibyo wari ukwiye kwiyumvamwo ubwiza wibona burutwa n'ubwo abandi bakubona reka abandi bagushime wenyene mugo wewe ntiwishime wenyene umuntu yikunda haragera nahagomba kurya wenyene ariko mura nibaza mbega abantu bikunda bagomba kurya bonyene hamwe byo bakundira ibi bigori mbona byarimwe mu Burundi ukuntu mbona ari byiza bitotahaye aho nubwo wikunda uzobijya wenyene n'amazi umuntu yikunda yemwe amazi nabonye atagira umupaka azunguruka mu gihugu cyose uruzi rukagenda sindabona hari uvuga ati ni ruzi wanze ndu umwe mugere ibe kwanze Tanganyika rubugwe wanze ndu umwe wo rukugabira wo rusirahe mugabo kugeza ubwo ugomba kurya wenyene icyo byifuzo byawe yaba ari byiza muri Kongo ntibaba barya Aziya ntibaba barya Amerika ntibaba barya niwe wububijya urumwe ubona byoshoboka nico gituma ico cyifuzo ufise mu rugo yaba ndu umwe mbampaze chonono umubano wame uniganira gusabikanya nabandi udashaka konona umubano kwikunda wenyene kugomba kurya wenyene abana uvyaye bazoca bakurahura kwiyongeso nyandwi acavuga ngo iyo minana tahaba mba ndiye ngahaga bazoca bankana amatongo mu kuyagabura bizoca bibingorane kandi byavuye muri wewe iyo wumvise abantu bahakuye ibyo kugyuca wirukana ukabisubiza mu gikoni canke mu cyumba none kwibihiye biba biboze kwifuza kujya wenyine kubera ukwikunda byonona umubano harabagabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshe uko n'ukwikunda konona umubano sabikanye n'abandi inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzirye wenyine kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya nibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo numubano mwiza ubanye n'abagenzawe b'abarundi erego umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zina nyigusa oya nabajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo none wibaza ngo yagiye araguhezagira urya muntu wibye raba utunze ibyibano utunze ibyavuye mu biturire utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro ibyo bintu byonona umubano byonona igihugu byononera umugwi runaka urimwo kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko uyifuza impunzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya n'abandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bijana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe wenyene ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wewe nyene kuba wakarorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byose kiri abandi ntujyoherwa ariwe wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwansi ingingo yo kudatanga imbabazi kudatanga ikigongwe kudaharira numutsi w'ibibi byinshi
abantu benshi mbere no mu batwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanka kurekura kwanka gutanga ikigohongwe warubizi yuko inzigo beno kudatanga imbabazi ariko ihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi iyo wanse kubabarira umugabo wawe umugore wawe umubyeyi wawe umwana wawe ukanka kumuhimba bazi uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mwibohero uzovamwo umunsi uzobishakira uriko menote izokuva ko umunsi uzotangira imbabazi haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba canke ry'ingozi canke igitega canke rimwe ry'imurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanga ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imani kubabari ruhinduke udahindutse naho iri nitangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utangi kigongwe mbere abantu batatangi kigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose basaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara hanikanigwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akuye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda yo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo nijewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigacha bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo harwigaze kumwira ngo je wiyo ndose ngo bibari ibyo nyene ati nzozi z'abandi nazo ntashobora kuzihagaciro kubera yuzu ukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga kunzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera ukwikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo

tubaze duce bugufi maze dusenga Imana. Uremye wacu kandi Imana yacu. Wakoze cyane kutwongeye ikindi gihe cyo kwiga ijambo ryawe. Turagusavye ngo muhemu wawe yera abari watuyobora muri byose. Duhishurire ibyo tugomba ko mu izina rya Yesu. Amen. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana. Iyi nkuru tuyisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, ariko kandi tukongera tukayisanga no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Ni nkuru y'umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana, ariko atavuzwe izina. Ni nkuru yabereye Kaperinawumu, kimwe mu bisagara byo mu Bwisirayeli. Kaperinawumu yari hafi y'ikiyaga cy'i Galilaya, kandi mu gihe cya Yesu cyari gisagara cy'ubudandaji. Aho niho Yesu yaje kuba, ahatangurira igikorwa cyiwe ndetse ahakorera n'ibitangaza byinshi cyane. Matayo igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 16 n'igice cy'9 umurongo wa 1. Igitangaza kizwi cyane Yesu yakoreye Kaperinawumu nico gukiza wa muntu yari yaramugaye bazana ku nderuzo, bakabanza gusambura igisenge cy'inzu ngo bashikire Yesu. Yesu nawe mu kumukiza akabanza guharira ibyaha byiwe. Mariko igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Ni Kaperinawumu nyene abantu batangajwe n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase nk'abanyabwenge b'ivyanditswe. Akahakiriza umuntu yinjiwemo n'impuhwe mihumanye, Mariko 1:23-27. Akahakiriza inyonko inabuko ya Petero, Mariko 1:29-34. Kandi insiguro yo ku musozi w'imigisha nayo ikaba n'insiguro nkuru muzo Yesu Kristo yashikirije, iboneka muri Matayo 5:1-12, yasiguriwe hafi i Kaperinawumu. Nta gitangaje rero kubona ko Kaperinawumu yanditswe kamajambo dusoma muri Matayo 4 rw'igihugu cya Zebuloni n'igihugu cya Naftali, ahereye ku kiyaga hakurya ya Yorodani Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bari bicaye mu mwiza babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gitutu cyago umucyo urasiye kuri bo. Ariko kandi nta n'igitangaje kirimwo kubona harageze igihe Yesu aririra Kaperinawumu n'ibisagara byari bihereranye nk'uko tubisoma muri Matayo 11:20-24. Havuga hati, unatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi kuko batihanye. Ati uzobona ibarakora zinu, uzobona ibara Betsaida, kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni. Baba barihanye kera bakambara amagunira bakisiga iminyota, ariko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha mwebwe. Nawe Kaperinawumu, mbega uzoshyirwa hejuru ushike ku ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu kuko ibikomeye byakorewe muri wewe iyo biba byarakorewe i Sodomu haba hakiriho na bugingo n'ubu. Ariko ndababwira ko igihugu cy'i Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha wewe. Uyu munsi tuvugana, Kaperinawumu yahindutse ikibanza cy'iratiro, aho abantu amasinzi n'amasinzi bajya kwirabira aho Yesu yahora yigishiriza gusa. I Kaperinawumu rero ni uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yaba. Uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ntiyari bwigera abona Yesu, gusa yari amaze kumva inkuru ziwe, kandi yari yarizeye koko ko Yesu ari Imana, maze ahera ko yizera ko yoshobora no kumukiriza umushumba wiwe. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabijana, yari yaramaze gutsinda ingorane y'amacakubiri kuko yakunda cyane umuja wiwe. Nk'uko muri Matayo 8:6 abivuga, akaba yita umushumba wiwe ngo ni umuhungu wiwe. Ibyo biruko mu gihe abashumba baba atari Abaroma, nyabuna baba ari abantu baguzwe ku isoko bagafatwa nabi cyane nk'inyamaswa. Yamara urukundo uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda yakunda umujya wiwe byaragaragaye cyane ubwo uwo mushumba wiwe yari agwaye. Yamwifurije gukira, atakaramwazambira maze atandukana
n'abandi bantu bo mu gihe kiwe bafata nabi abaja babo. Mugabisha w'ingabo ijana yari afise ibintu byinshi byari kumubuza guhura na Yesu. Igihugu kiwe cy'amavukiro, imico y'iwabo, ikirere cy'ubuzima cyabatandukanya, akazi ka misi yose n'ibindi byinshi. Yamara ibyo byose yarabivanyeho maze asigara yita Yesu kwa Imana atabariza umushumba wiwe yaragwaye. Si ibyo gusa, Luka tubwira ko n'imbere yaho uwo musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana yari yaravanyeho inzitizi zose zamutandukanya n'ubwoko bw'Abayuda ku buryo yari yarabubakiye isinagogi. Mu yandi majambo, yari yaramaze kwemera ko idini rya Kiyuda liruta idini ry'iwabo. Ku Imana y'Abayuda ariyo Mana y'isi yose, Imana ibereye gusengwa na bose ko ari Imana y'Abisirayeli. Maze biramuhimbara ayubakira ingoro i Yerusalemu. Mbega ingene byari bihimbaye! Ku Imana ibereye gusengwa na bose ari Imana y'Abisirayeli, maze biramuhimbara ayubakira ingoro. Mbega ingene byari bihimbaye! Mbega abantu nk'abo uyu munsi boba bakiriho! Mbega inyubako z'Imana zikeneye ubufasha bw'abantu nk'abo zingana iki! Uko biri kose, hari undi musoda yaba muto cyangwa mukuru ariko yumviriza ubu butumwa, agiye kugira icyo akoze kugira ngo yubake urusengero rw'Imana nk'uko uyu musoda mugenzi we yabikoze. Uko biri kose, hari undi muntu yaba muto cyangwa mukuru yumvise uko abandi bantu bakoze, atitaye kwishengera rimwo nawe agiye gukora nk'uko uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yubaka ingoro y'Imana Abisirayeli, kandi Imana igiye kumutumbereza ahari bikorere. Imana ihezagira abantu nk'abo batigera basinzira batabonye ko inyubako z'Uhoraho zubatswe kandi ko zishajije. Ibikorwa byanyu si ibyo busa mu mwami, bihora byibukwa bikazirikanwa. Mu bisanzwe, nta migenderanire yari ihari hagati y'Abayuda n'Abaroma. Abaroma niwo batwaza umukazo Abayuda, ariko muri uyu mwanya ni umusoda w'Umuroma, umugabisha w'abasodijana, aje kurondera ubufasha ku Muyuda. Ibi birasobanura ngo Umuroma aremeye kuba munsi y'ubutware bw'Abayuda, kuganzwa n'amategeko agenga Abayuda. Kandi uwo musoda w'Umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana nta kibazo yari afise kuri ibyo. Yari yiteguriye gukora icyo cyose Yesu yari kumubwira. Yari yiteguye gutanga ikiguzi ibyo musaba cyose kuba yotanga, yamara umushumba wiwe agakira. Mbega we muntu nyumvirizi, mbega wumiye ku cyubahiro cyawe! Mbega uri umusirikare, uri umupolisi, uri iki? Ni iki kikubuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe? Umugaba w'ingabo ijana yatahuye yongera yemera ko Yesu ari Imana, maze ntiyifuza kumuhanga amaso nyabuna. Yatanguye arungika abashinga ntahe b'Abayuda ari nabo bakuru b'ishengero ngo bamwingingire Yesu aze kumukiriza umushumba wiwe. Abo bashinga ntahe bashitse kwa Yesu bemeje ko uwo mugabisha w'abasodijana w'Umuromani abereye kugirirwa neza nk'uko yasabye, bivanye n'uko akunda igihugu cy'Abayuda akaba ndetse yaranabubakiye n'isinagogi. Uko bigaragara, abo bakuru bo mu Buyuda bari baramunzwe n'amacakubiri ku buryo bari basigaye bayagira icyitwazo mu kurondera kugirirwa uko bashatse. Yamara Yesu atitaye kuri ayo majambo, yafashe urugendo aragenda. Ageze mu nzira n'inkuru yumvikana mu matwi ya wa mugabisha w'abasodijana ko Yesu wenyine ubwiwe yiziye. Umugabisha w'abasodijana yongera gutuma kuri Yesu ubwira kabiri, amutuma ku inshuti ziwe ati, ntuze, simbereye ko winjira mu nzu yanje. Uyu mugabisha yarazi neza uwuje uwo ari we koko. Ngo babashinga ntahe babwira Yesu ko abereye kugirirwa neza, wewe nyabuna yavuze ko atanabereye. Matayo nk'umwe mu bari kumwe na Yesu atubwira ko Yesu yakomeje inzira, maze umugabisha w'ingabo ijana yumvise ko Yesu atahaye agaciro ibyo yari karavuga
nyabuna yavuye yihagurukira we nyene ubwiwe ari yizira maze abwira Yesu amaso muyandi ko bitabereye ko Yesu yinjira mu nziwe mbega umutima wo kwicisha bugufi musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'ingabijana yaratahura ubukene bwiwe maze akizigira imbabazi z'Imana ntiyigeze yishimira kugororoka kwiwe nyabuna yaje asaba ubufasha ngo ijuru rimutabare yaratahuye ko Yesu ari inshuti ya bose akaba n'umucunguzi wa bose ntiyamwizera nk'uko ribitangaza gusa nyabuna yaratahura ko ari we mukiza w'ibyaha byiwe uko ni kumunyabyaha wese yarakwiye kuza kuri Kristo atari kubiga ibikorwa by'ukugororoka twakoze nyabuna kubw'imbabazi z'Imana nk'uko Pawulo yabyandikiye Tito ati ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyago bwa kabiri ikadukirisha guhindurwa abasha namwe mu yera oyaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo duce tubabaragwa w'ubugingo budashyira nk'uko ivyizigiro byacu biri Tito gice cyaho cya gatatu murongo wa kane kugeza ku murongo w'indwi uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yagaragarije Yesu kwizera yari afise mu kumubwira ati fa kuvuga ijambo rimwe gusa uraho nyene utiriwe uraza umuhungu wanje acakira mbega ukwizera no gutahura uwo Yesu ari we umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabijana yarizera ko Yesu ashoboye gukiza umushumba wiwe ariko agasaba ko atorinda kuza mu rugiwe kuko atabereye kugirirwa uko kose niko gusaba ngo Yesu ategeke iyo ndwara igende yisunze uko igisoda gitunganijwe maze abwira Yesu ati je ubwanje ni munsi y'abaganza bampaye itegeko ndaryubahiriza uko barimpaye simingitanya yongera ko kandi ati nanje ubwanje ndumugabisha w'abasodijana uwo ntegetse wese aranyumvira ndamubwira ntigenda akagenda ndamubwira ngo garuka akagaruka yandi majambo ukoresheje amajambo y'igisoda yoba yamubwiye ati uwo mbwiye ngo akurupi aba yayigize uwo mbwiye ngo shiti fasiare aba yayigize na integrale arinda gukora namubwira ntiruringi akaba yabikoze sare kramasyo kandi arabandanya ati none wewe komanda w'ijuru n'isi wewe wategetse ngo umuco nubeho ukabaho wewe wabwiye umukuba w'amazi ngo uhore ugahora wewe uhoraho ibikora uhoraho ubirema ntiwobwira indwara ngo igende maze ikagenda bwo Yesu yumva ayo majambo yaratangaye cyane maze ntiyabigira ibanga bitangariza bari aho bose ko atari bwigera abona kwizera kungana gutyo muri Isirayeli ibi bisobanura ko uyu mugabisha w'ingabijana nawe yemeye ubutumwa bwiza bw'ubwami nawe aremegwa mu bwami bw'Imana birasobanura ko isezerano Imana yahaye Aburahamu mu itanguriro 12 murongo wa mbere kugera kuwa gatatu riti va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi ko muri we wari imiryango yose yo mu isi izohega umugisha cyari risohoye akadome ku kandi Paulo mubigaratia gatatu murongo wa gatanu n'uw'icyenda agira ati ibaha mwemu igakorera ibitangaza muri mwege mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa by'ibyagezwe canke nuko mwumvise mukizera nkuko Aburahamu yizeye Imana akabiharwa ko nk'ukugororoka mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu kandi ivyanditswe vyabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wewe niho amahanga yose azohega umugisha nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yagaragaje ukwizera nk'uko Aburahamu maze nawe abiharugwa ko nk'ukugororoka abumwe mu bahungu mu buzukuruza ba Aburahamu Yesu yongeye guhindukirira Abayuda arababwira
ko bazobona benshi bava hijya no hino mu buseruko no mu burengero bakicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bw'Imana. Yamara abana b'ubwo bwami bobo bahindiwe hanze mu mwiza ahazo bamarira no kuryanya insya z'amenyo. Yandi majambo yagaragarije abashinga nawe b'Abayuda bari batumye ko bari mu bukene ntangere bo bari baje bavuga ngo uwo musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana ko abereye kugirirwa neza, ariko we waje ati wapi si mbereye. Ariko nanone akagaragaza ukwizera kurutu kwawo. Hari abantu benshi uyu munsi bameze nk'uko abo bashinga ntawe b'Abayuda bari bameze, bavukiye mu ishengero, bakurira mu ishengero, biga Bibiliya na mpemu w'ubuhanuzi, bamenya integuro z'ishengero uko zikurikirana, ariko bakaba batarigera bamenya Yesu ari we ngo bamwakire nk'umwami n'umukiza wabo mu buzima bwabo. Ariko nanone nk'uko byabaye ku musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana, abandi bavukiye mu muzimagiza bakuze basenga ibigirwamana by'ibishusho bibajwe cyangwa bibumbye, bakaba bari mu isi batagira Imana rurema, ariko umunsi wose umuco wo mu ijuru wo barasira, bakaba biteguye kwemera kuba abana ba Aburahamu mu kwakira no mu kugendera muri uwo muco. Yesu yongeye kandi kubwira wa musoda w'umuromani akaba n'umugabica w'abasodijana ati genda ukwizera kwawe kukubera uko, maze umuhungu wiwe acakira muri uwo mwanya nyene. Bagenzi, Yesu ari hafi cyangwa ari kure arakiza, uko yabikora akiri ku isi n'uyu munsi niko abikora. Niwe komanda supreme w'ubuzima bwacu. Ntukemerere Satani kwa guca intege ngo uri umunyavyaha. Niwo kwegera Yesu mubwira uti niko ndi umunyavyaha ariko narakijijwe. Zaburi ya 37:23 geza kwa 24 agira ati iyi ntambwe ko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba nazoshika hasi gose kuko raho amuramira mu kuboko kwiwe. Imigani 24:16 agira hati kuko umugororotsi niyo yogwa ibiheta ngabondwi asubira kuvyuka, ariko abanyakibi bazogwa mu vyago. Mika 7:8 nawe akavuga ati ewe mwansi wanje ntacu nyitamba hejuru ninatemba nzovyuka nimicara mu mwiza uhora hazombera umuco. Hora kandi uvuga nk'uko Paulo yandikiye Timoteyo uti ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje kuko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa akampa ubusuku, naho nabanje kumurogota ko no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe

0: z'abanyavyaha muri bo jewe ndagahebuza ariko icyatumye ngirirwa ikigongwe no kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza ukwihangana kwiwe kose mbicyitegererezo cy'abazomwizera bakaronka ubugingo budashyira. Igitabo cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere murongo wa 12 ugeza kwa 16. Hora nanone uboroga nka ya mpumyi Barutimayo uvuga uti Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, kandi ntiwemere ko habaho umuntu n'umwe yo gucecekesha ngo wemere, kuko Barutimayo nawe yaranse guceceka akomeza gusemerera avuga ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Uko tubona muri Mariko igice cy'icumi ku murongo waho wa 46 ugeza wa 52. Yesu niwe muco w'isi, umuco w'isi wakira buri muntu wese. Yesu niwe mwagazi w'intama kuraho icyaha cy'abari mu isi, niwe mpongano y'ibyaha byacu, ngo ariko si iby'acu gusa n'iby'abari mu isi bose. Icyamuzanye ngaha ku isi kwari ugukiza no kurondera icyari cyazimiye, kandi umunezero wiwe kwari ukubona ibyatakaye byongera kugarugwa. Icyo ndakwifuriza ni ugukira mu izina rya Yesu. Ikindi nkwifuriza ni ukuzokwicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bw'Imana. Imana ikurinde kuzohambwa igitigiri cy'abazokugaranirwa hanze mu mwiza bahekenya insya z'amenyo. Musirikare mupolisi unyumva, mbega wumvise abandi basirikare bagenzawe, ndagusengera ngo umere nk'uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana. Dusenge Imana. Mwami Imana yacu, urakoze ku kigwa cyiza wemeye ko twigira hamwe. Turagusabye ngo uduhe kumenya uko uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasoda yabyifashemo. Duhe kumenya ibyo wadukoreye byose. Uduhe kugendera mu byo wihanikirije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na Pastor Nshimirimana Dieudonne. Nimba hari icyo mubaza cyangwa mwifuza kutwunganira, mwotwandikira kuri WhatsApp ku nimero 79 38 783, cyangwa mukandika ubutumwa busanzwe ku nimero 61 27 45, cyangwa mugatelefona kuri iyo nimero nyine. Imana ibampezagirire kandi bagirire neza mu izina rya Yesu.
1: Abo ni bande?
2: Bari abantu bameze nkatwe, bava amaraso nk'ayo tuva, bahema imwemu nk'izo duhema,
1: barasonza, baranyoterwa, baranezerwa, barashavura nk'atwe twese.
2: Bamwe babaye abahizi mu kwizera, abandi nabo babaye inkozi z'ikibi zikomeye.
1: Ariko ibyo byabayeho kugira ngo bitubere akarorero,
2: kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe.
1: Abo ni bande? Ni kiganiro.

kumenya akagendera mu byaha pe ariko ndagufitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba mbwira mugenza uti pastor agufitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba ndabafitiye inkuru nziza yivuga ngo naho twoba twarashayishije mu byaha naho twoba twarakoze ibyaha byinshi cyane emwe ba Pawulo nabo nyene bari abanyabyaha bagenzi bacu Yesu ngo yazanwe ngaha mu isi no gukiza abanyabyaha Pawulo yavuze ngo muri bo yari iki yaragahebuza kandi nanje muri bo naragahebuza urashobora kuba wabayeho ubuzima bwo kuraguza ariko nagomba nakubwire ko iryo atari iherezo ry'ubuzima bwawe birashoboka kuhinduka iyo dusomye bibiliya dusanga hari umugabo yitwa Simoni umunyamareba nawe nyene yarakoresha amareba hari igihe rero ushobora gusanga hari abantu bahora baguruka cyangwa se hari abarozi iryo si iherezo ry'ubuzima bwawe ntabwo ugomba gupfira mu burozi hari igihe ushobora gusanga abantu ari abasuma ntabwo ugomba gupfira mu busuma kuko bibiliya twereka abasuma bakijijwe hari igihe usanga uri umusambanyi ariko ntabwo ugomba gupfira mu busambanyi kuko bibiliya twereka abantu bari abasambanyi ariko bakijijwe bibiliya twereka n'abantu bari ababeshi ariko bakijijwe niyo usambana ntiwonganira na Dawidi wa wundi yishe umugabo kugira ngo amutware umugore ariko Dawidi yarababariwe kandi yababariye Dawidi kuri uyu mugoroba n'isaha yipfuza kukubabarira nawe mu izina rya Yesu kigwa cyacu cyo kuri uyu mugoroba kivuga kiti mbega iyo abantu bapfuye bajya he iyo umuntu apfuye nikubera iki kino cigwa dukeneye kucyumva nikubera iki kino cigwa dukeneye kugitahura nuko abatabizi bicwa no kugirana nuko abatabizi bicwa no kutabimenya igihe cyose uzomenya iyo umuntu apfuye aja hari hamarira utazogira Pawulo yandikira abi Tesalonika mu gitabo cya mbere cyangwa se mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye abi Tesalonika mu gice cya kane ku murongo wa 13 Pawulo yavuze ngo ntabwo tugomba kurira nka ba bandi batagira ibyizigiro iyo wabuze uwawe ntabwo ugomba kurira nka ba bandi babuze ibyizigiro sinavuze ko utagomba kurira oya urarira mugabo nanone ukarira amarira y'ibigumbagumba nturira amarira yo kutizera haleluya ndabafitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba mwe namwe muzopfa bwira mugenza uti nawe uzopfa bagenzi iyi ni inkuru nziza iyi ni inkuru nziza kubera ko iyi Imana iza kureka abantu bakabandanya babaho mu magogwa no mu ngorane mu bibazo duhura nabyo hogeze n'igihe tukarogota tugatuka Imana mugabe Imana yarabonye ko ari byiza ishyiraho igihe cyo kubaho ishyira niho n'igihe cyo gupfa bwira mugenza uti nawe uzopfa mwigisha wacu w'ibingo n'imiryango yakoze cyane kandi azadufasha cyane ariko hari ikintu abagabo n'abagore batagomba kumva nibyo turi kumwe na madamu ngaha twazananye ariko n'ubu no mubaza nti hagati yanjye na wewe uragomba kwarinda zotangura gupfa uzawumva yishuye ngo ya
ngo jewe ngo nukuri ngo ngomba ngo abari je nzotangura gupfa ngo abari uzobanza ngo na uzobura sigara naho mugabo ruje ucavuga ati twarutwo nijeje imbere e nta nkuru mwumvise y'umukecuru yavuze ngo yarose agomba gupfa ngo maze ivyo bintu nkavyanga hari gihe wumva menga ngo tangura wewe mugabo ruje ukavuga toya reka share kabanzurindire sha ntiharagira ariko uko biri kose hagati ya jewe na madamu hari uzotangura gupfa kandi ugo rupfu ingene ari be ashamvuye ko ari gwiza mvuye ko ari rubi ni rubi urupfu ni rubi e ni rubi kubera ko rudutwara abacu ni rubi pe rudutwara abacu reka mbere mvuge ko ari rubi kuko sinovuga ko ari gwiza bohava banantera namabuye ngaha ni rubi huko gwarantwaye mama yarapfuye urumva rero runtu gwarinze runtwara mama ni rubi gose ntabandi mbona barapfa ngo mpagarike umutima nkuko nahagaritse umutima kuri mama ni rubi rero ariko uko ruba rubi kose ruzontwara hari igihe muzohora muvuga ngo pastoro yahora bivuga naragiye hari umunsi bizoshika muririre ku mva yanjye muvuga bati niwigira amahoro hari umunsi bizoshika hari indirimbo twahora turirimba kera mugabo iyo ndirimbo nagiye kuyibonamwo harimo ibibazo ngo twese tuzopfa nta uzorusima oya ntabwo abantu bose bazopfa Paulo mu gitabo yandikiye mikate yandikiye Abitesalonika mu gice cya kane uhereye ku murongo wa 16 n'uwa 17 yavuze ngo ntituzogirane ntituzopfa twese ariko tuzogirane tuzohindurwa ntabwo abantu bose bazopfa hariho abantu Yesu azoza bari ngaha ku isi mugabo nabo bibiri itwereka ngo bazoca mu ngorane zikomeye cyane no mu bibazo bikomeye cyane ngo aho bazaba bavuga ngo mana ntitwopfuma dupfa ngo barondere urupfu mugabo ntibagirene ntibarubone bagenzi nabo bazopfa nubwo batazopfa mu buryo bugaragara ariko bazopfa kubera ko bazoba bipfuza gupfa ntibabibone mugabo kubera ko Imana yavuze ati ntimuzopfa ibarengere hanyuma ihindura ubuzima bwabo ukundi Yesu ashimwe cyane ariko ikibazo dufite muri uyu mwanya abapfuye iyo umuntu apfuye abapfuye bajya hehe ikinyoma cya mbere na mbere ikinyoma cya mbere na mbere kinyoma yatanguye gukwiza muri iyi si ni iy'abantu bapfuye bajya mwibuke Imana yabwiye umuntu ati umunsi wariye kuri kino giti uzogirane uzopfa nta kabuza maze Satani nawe avuga ngo haba n'intete ntimuzopfa ninde yatanguye kwigisha ko abantu batazopfa ninde yatanguye kwigisha ko abantu badapfa Imana yavuze ati nimwarya kuri icyo giti muzopfa Imana yavuze ati muzopfa muzogirane kandi kubera ko twakiriye ku icyo giti tuzogirane tuzopfa uwatubeshe ngo ntituzopfa ninde Satani niwe yavuze ngo ntituzopfa bega mu madini atandukanye mu mashengero atandukanye twinjiramwo bigisha gute ngo iyo abantu bapfuye bajya hehe hari abigisha bavuga bati abapfuye bari mu ijuru ngo bari mu muriro ngo canke mu ipurugatori hari n'abandi bavuga bati abapfuye ibyabo biraheze ati hari abo murasubira kubona bagaruka ngaha ku isi ibyabo byaraheze hari n'abandi bavuga bati abapfuye barasinziriye
kandi bazogirande bazozuka sinzi rero wewe aho hagaze ariko icyo ngomba kukubwira nuko nagomba ndakubwira ntabapfuye bazogirande bazozuka haleluya ariko turavuga tuti mbega hirya no hino babyigisha ngo iki bamwe baravuga batabapfuye bari mu ijuru abandi batabapfuye ibyabo byaraheze abandi nabo bati barasinziriye ariko bazozuka umuntu aribaza ati none ukuri kuri hehe ikivugo cyacu kiravuga kiti nimba biri muri bibiliya ivyo ndavyizera ariko nimba bitari muri bibiliya ivyo si ivyanje Yesu ashimwe cyane bega bapfuye baja hehe bigenda gute iyo umuntu apfuye bibiliya itubwira iki kubijanye niyo umuntu apfuye mu itanguriro kabiri umurongo w'umunani n'uw'icyenda bibiliya itubwira ngo uhoraho imana yatunganije igitongo muri edeni mu ruhande rw'iburasirazuba ashyiramwo umuntu yari yabumvye maze imana ikimeza ngo igiti cyose muri iryo tongo cy'igikundiro kibereye kuribwa icyayongera ngo imeze igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo yongera imeza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi mu itongo rya edeni imana yahashyize ibiti byinshi cyane ibiti byinshi cyane imeza ibiti byinshi cyane ngo Imana ihameze igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa ntimumbaze ibyari bihari kuko sinahabaye mugabe ibiti byinshi cyane byari bihari haruhare y'ibyo biti byinshi byari bihari ngo Imana yaciye imeza n'igiti cy'ubugingo yongera ihameze igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi Imana ikibwira umuntu iti igiti cyose kiri muri iri tongo uzukigiye ko ukugomba atari iki giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukigiye ko umunsi wose wakiriye ko uzopfa nta kabuza Imana ibwiye umuntu iti iri tegeko ndaguhaye ugomba kuryubahiriza kandi umunsi iri tegeko warirenze ko uzopfa nta kabuza maze Adamu na Eva baravuga bati oya igiti ni igiti kuna wakati watu wanajifanya wajanja sana hey, noneho Adamu na Eva baravuga bati acha byako bana igiti ni igiti nimba hari ibiti ngaha mu itongo turya ibyo dushatse reka kutubwira ko iki giti wavuze ngo ntitukirye ko tutokirya ko noneho haza sungura mujanja niko numvise bavuga yitwa Satani abwira Adamu na Eva ati erega Imana yarababeshe igiti cyose cyo muri iri tongo mushobora kukirya kuko mugombye maze Satani abwira Eva ati umunsi wose mworya kuri kino giti mwoca mumera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi hama Satani abwira Eva ati haba n'intete ntimuzogirante Imana yaravuze ati umunsi mwariye kuri kino giti muzopfa mugabo wa Lusiferi nawe abwira abantu ati haba n'intete ntimuzogirante ninde yatanguye kwigisha abantu ngo ntibazopfa Satani ndagomba ngo iri jambo turigumye mu mitima yacu no mu bwenge bwacu mbariza mugenza uti nihuri ongera umumbarizi uti wewe wabyumvise neza ninde yatanguye kwigisha abantu ngo ntibapfa
Satani niwe yatanguye kutubesha avuga ati haba nintete ntimuzogirante ntimuzopfa uyu seke ibintu munyabinyoma kandi niwe se wavyo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohani gice cy'umunani umurongo wa 44 Yesu yavuze ati uwo yahereye kuva kera ari umwicanyi kandi ntiyigeze ahagarara mu kuri kuko nta kuri kuba muri we iyo avuga ibinyoma avuga ibyiwe kuko ari umunyabinyoma kandi ari we se wabyo ikibazo none twibaza abantu barapfa canke ntibapfa abantu baragirante barapfa kugira ngo dusubize kino kibazo ni ngombwa tubanze twibaze tuti mbega urupfu ni iki mbega urupfu ni iki ariko kandi kugira ngo dushobore kumenya urupfu icyo ari cyo ni ngombwa ngo tubanze tumenye mbega ubuzima bwobwo ni iki kubera ko igihushane cy'urupfu ni iki n'ubuzima mwitangurire igice cya kabiri umurongo w'indwi tubwirwa ingana imana yaremye umuntu mbega umuntu agizwe n'ibice bingahe hari abavuga ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu hari abavuga ngo umuntu agizwe ni ariko bibiri ivuga ngo umuntu agizwe n'ibice bingahe bibiri umuntu agizwe n'umukungugu hamwe n'impwemu yiki y'ubugingo igihe imana yaremye umuntu bibiri ivuga ngo yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi tangurira igice cya kabiri umurongo w'indwi uhoraho imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi amuhumekeramo impwemu y'ubugingo umuntu acaba ufise ubugingo icyo imana yakoze yafashe umukungugu ibi ni ibiharuro byo mu wa mbere umukungugu iteranya impwemu haca haboneka umuntu muzima ni ibintu bibiri umukungugu uteranije impwemu haca haboneka umuntu muzima none urupfu ni iki urupfu ni umukungugu utandukanijwe n'impwemu ucuronka umuntu yapfuye ni ukuvuga ngo impwemu zitandukanye n'umukungugu nta muntu aba akihari umuntu aba yagize nte aba yapfuye mbariza mugenza uti wewe wabyumvise neza reka ndabisubiremwo kubera ko ngaha niho bikomereye cyane umukungugu uteranije impwemu haboneka umuntu muzima uyu mwumva ariko aravuga ni ibintu bibiri iki ni kibiribiri hamwe n'impwemu y'ubugingo bica bingira umuntu muzima ashobora kuva muri vira akaza kumubone akava kumubona akagenda mu maramvya akava mu maramvya akagenda ku kibuga cy'indege akava ku kibuga cy'indege akagenda i Burayi akagenda hahandi hose iyo ushaka ukimba ikinogo bazoguhambamwo kubera kugizente ugifise umukungugu niki n'impwemu ariko urupfu uyu mukungugu wonyene nta na kimwe ushoboye kandi n'izi mpwemu zonyene nta na kimwe zishoboye ufashe umukungugu ukawutandukanya n'impwemu cyangwa impwemu ukazitandukanya n'uyu mukungugu ucuronka umuntu yagize nte yapfuye burya kijya kiziga burya kijya kiziga naho wavuze ingoma nicyo girane nicyo yumva naho genda ukakiga ibinuma byose ushaka nicyo byumva kera bahora batubesha ngo ngo iyo umuntu yapfuye
ngo abayumva ngo mugabo bikamunanira kuvuga abo ni wajanja wa ndugu zangu kubera iki batavuga ngo abavuga mugabo ntabayumva baraduhenda gusa ngo abayumva ngo kandi ngo babona ngo ivyo abantu bariko baramugirira amwumvirize ico kinyoma ngo abayumva ngo kandi ababona mugabo ngo ntabashoboye kuvuga murumva ico kinyoma kubera iki basaga apfuma avuga akananirwa no kubona kubera ko baza atakiziga kizigera kivuga baca baduhenda ngo kirabona ngo hanyuma ngo kikumva ngo mugabo ntigishobora kuvuga aho ni wajanja bagenzi inshuti z'umusaraba yobu 34 umurongo wa 14 n'uwa 15 yobu yavuze amajambo meza avuga ngo yo kwisubiza ko mpemu wayo ikagarukana no guhumeka kwayo ivyaremwe vyose vyohonera rimwe abantu bo bagasubira mu mukungugu hamwe imana ngo yo kwisubiza ko impwemu yayo ikagarukana uguhumeka kwayo kubera ko yafashe impwemu yayo iyishyira mu muntu ngo hamwe rero imana yotora iyo mpwemu ikayikuramwo ngo umukungugu woca usubira mu mukungugu aho wavuye iri ni jambo ry'imana dushimira imana wewe wivuze neza mwana nanone zaburi 146 umurongo wa 3 n'uwa 4 ngo nimukizigire abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe atacyo yoshobora gukiza hari abantu bakubeshe baza bavuga ngo turafise perezida wa iniyo ngo azobidukorera ryari giheki ko shobora kuryama mu ijoro ejo simvyuke none ivyo warunyizigiye ko ivyo wipfuza ko no gukorera simbe nk'ibikozi hari igihe abantu birata ngo jewe ngo mvukana na generale inde ngo mvuka shaka kumuvuka nimba utavukana na Yesu uwo muvukana wese nta na kimwe yashobora kukumarira ushobora kuryama uno munsi ejo ugasanga byagize nti byahindutse pe niyo mpamvu iyi zaburi ivuga ngo hahigwa abizigira imana ya Yakobo nk'umutabazi kubera ko imana yoyo uko yari iri ejo nikwiri uyu munsi kandi niko izokwama ibihe byose nayo mpamvu ngo ntimukizigira abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe atacyo yoshobora gukiza ngo impwemu ziwe zimuvamwo akisubirira mu ivu ryiwe uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira aho umuntu akubwira ngo sha ngo wowe uzombona mubwira uti nturi imana umuntu akubwira ati wowe uzombona mubwira uti wewe nturi iki nturi imana kubera ko ariko aragutega iminsi ngo muzobona nejo kandi wewe ushobora gushika hirya ejo wewe ejo ntahashike nayo mpamvu bibiliya ivuga ngo uwo munsi nyine impwemu ziwe zimuvamwo ngo agasubira mu ivu ryiwe imigabo yiwe ikagirante igahera nta n'umwe ndabona arava mu mva ngo aje kwihora uwamugiriye nabi ntawe reka ndababwire inkuru ni inkuru y'umugabo ngo yari afise amafaranga menshi cyane pe noneho abwira abana biwe ati mwaba ninapfa muzompambane imiliyoni 10 mu isandugu ati hajya abandi babasasira ibyo babasasira jewe muzonsasira inoti za 10 mu isanduku umuliyoni wo imiliyoni 10 abarizo muzonsasira mu isanduku abana baravuga ati papa ku maheru ufise wewe tuzobikora nta kibazo noneho wa mugabo arapfa haragera ko baza kurondera za miliyoni 10 ngo bazishyire mu isandugu umwana w'umuherereza arababwira ati mviriza rero kubera ko turiko turihuta kurara duhamvye papa
Ntiduhave turuha gose ngo tuhave tujya kurondera amahera tumushiriramwo. Oya, twandike sheke ya miliyoni 10 papa azogenda kuyitorera. Noneho abari ngaho baturabitoye batora miliyoni yeshe batora sheke bandika ko miliyoni 10 batuye muzeha zoza kuyitorera. Yaragiye kuyatora baza babahenda ngo bapfuye baragaruka bagaruka hehe. Ibijuju byago babitora amahera biyashire mu isanduku. Umunyabwenge ati oya ndabereka turandika sheka azoja kuyitorera nimba bapfuye bagaruka azoja kuyitorera nawe kuri banki. Abanyabwenge nabo iyo umuntu apfuye ntagaruka. Mbwira mugenza uyu umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye ntagaruka. Nimba bagaruka baze muze mubaha bamubatekerera izo sheke baze kuyarotira. Bagenzi inshuti z'umusaraba none umukungu guja hehe imwe muzozo zija hehe. Iki kibazo nacyo nyine kigomba gusobanuka kuri uyu mugoroba. Umukungu guja hehe imwe muzozo zija hehe. Bibiri tubwira mu itanguriro 3:19 ngo kwirigwa urabira kuya iki ni gihano Adamu yahawe. Ngo kwirigwa urabira kuya niko kuzoguhesha ibyo kurya. Uzurinde usubira hehe mu mukungugu uzurinde usubira mu ivu kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu kandi umukungugu ni uzogira nte ni uzosubiramwo. Bagenzi twavuye mu ivu twavuye hehe mu ivu. Hari amajambo kera bahora batubwira ku munsi w'iminyota niho bavuga bati wavuye mu ivu uzosubira hehe. Wavuye mu ivu uzosubira mu ivu ni jambo ry'Imana niko ribivuga. Umusiguzi 3:19 kushika kwa 21. Aya ni amajambo nkunda cyane bagenzi kuko aya majambo anyereka ngo baba banyabyaha baba bagororotsi byaba ibikoko baba n'abantu byose.

iherezo ry'impene niryo herezo ry'umuntu, iherezo ry'imbwa niryo herezo ry'inkoko, ngo iherezo ni rimwe. Nk'uko bapfa niko bigirante, niko bipfa. Bibiliya irabisobanura ngo mbere byose bihumeka kumwe, ngo kandi umuntu ntacyo asumbije ibikoko kuko byose ari ubusa. Ku bijyanye n'urupfu, umuntu arapfa n'impene igapfa, imbwa igapfa n'intambwe igapfa, inkoko igapfa n'inyoni igapfa, byose ngo bijya ahantu hamwe. Ni hehe? Ni mu mukungugu. Ngo byose bijya ahantu hamwe, byose biva mu mukungugu, kandi byose bizosubira mu mukungugu nyene. Iryo ni ijambo ry'Imana. Byose biva mu mukungugu, kandi byose bizosubira hehe? Mu mukungugu. Umusiguzi 3:19-21. Ngo impwemu z'umuntu iyo zimuvuyemwo, ninde yomenya ko ziduga? Cyangwa impwemu z'igikoko ko zimanuka? Iki ni ikibazo umusiguzi yabajije. Mbega iyo igikoko gipfuye cyangwa se iyo umuntu apfuye, impwemu ziwe, twabonye ko ibi bibiri byose bigenda mu kuzimu. Byaba ibi kibiribiri cy'impene n'ikibiribiri cy'umuntu byose bijya mu kuzimu. Ati none impwemu zoze zica zijya hehe? Impwemu z'umuntu zoba ziduga, iz'igikoko zikaba arizo zica zimanuka. Yamara byose bijya ahantu hamwe. Kandi mu musiguzi 12:7, Bibiliya kivuga ngo umukungugu usubira mu ivaho wahoze, maze umushaha ariyo mpwemu igasubira ku Mana yawutanze. Haleluya! Aha niho rero hari ibibazo bikomeye cyane. Iyo abantu basomye umusiguzi 12:7 bakumva ko umushaha usubira ku Mana yawutanze, baca bavuga ngo ati ntimwumva none ko abantu bagiye mu ijuru? Ego! Ariko uyu mushaha bavuze ko ari umushaha w'umugororotsi cyangwa ko ari umushaha w'umunyabyaha. Ko mutanyishura? Aha bavuze ko umushaha wari uwande, bavuze ko ari umushaha w'umugororotsi cyangwa ko ari umushaha w'umunyabyaha usubira ku Mana. Ni umushaha wande? Ihibambe we, nta by'umugororotsi bavuze ngaha. Ntimumpende. Bavuze bati umushaha ugasubira ku Mana yawutanze. Umushaha wande? W'umuntu yapfuye. Yaba umugororotsi cyangwa iki, cyangwa umunyabyaha, bose imishaha yabo, iy'abagororotsi n'iy'abanyabyaha, yose ijya hehe? Ku Mana. Ntimuhave rero mutangura kuvuga ngo urumva ngo hehe? Oya, Bibiliya yavuze ngo umukungugu w'umugororotsi n'umunyabyaha bijya mu kuzimu, kandi umukungugu umushaha w'umugororotsi n'umunyabyaha byose bijya ku Mana yagize ne yabitanze. Mwumve ngaha, ntituriko turavuga ibijyanye n'urubanza, kuko umunsi w'urubanza naho nyine tuzovuga. Ko none umukungugu umenya iki iyo ugiye ku Mana? Mbega umukungugu ugiye mu kuzimu, kubera ko hariho abahora batubwira ngo barajya mu kuzimu, bataza bababesha mu kuzimu ni hehe? Bazonjane turabe. Ntayo ngomba, amahera yo mu kuzimu arabaho. Mu kuzimu ntiyabaho, ntibaze batubesha. Ariko kandi nimba mu kuzimu turiko turavuga ni haha ndi bahamba abantu, hariya rero umukungugu hariya wo bumenya iki? Mbega hariya ku mpanda, hariya bariya abantu dushira hariya ku mpanda, bo baba nk'ubu bariko barakora iki? Mw'abantu mwe mbataza badubesha mu bwenge. Ubu rero hari igiteramo cy'indirimbo kiriko kirabera ku mpanda. Ubu hariho ubutumwa bwiza buriko buravugirwa ku mpanda. Ubu hariho ibikorwa biriko birabera hariya mu mva. Bagenzi inshuti z'umusaraba, umukungugu ntacyo umenya. Mbega umushaha wowo umenya iki? Ya mishaha yaduze ku Mana iriko iraririmba, iriko irataza Imana, imenya iki?